ni ato ni yiri ni nebu fo jawo no aw nyami da wate olon pauta me ba bo se so ba te ure be fo ni ba ko nyami da wate obetie ma.